0: To madalla a jamhuriyar Niger duk da kokarin da kungiyoyin iyaye mata ke yi wajen martaba karatun yara musamman ƴan mata har yanzu akwai saurarruna a kaba game da ci gaban karatun ƴaƴa mata wadanda alƙalima ke cewa kalilan ne daga cikin su wadanda suka fara karatun ke kai labari gwamnatin kasar dai ta ce ta samar da kungiyoyi na iyaye mata zalla a cikin makarantu da zumur bawa ƴaƴa mata ƙwarin gwiwa hana ci gaba da karatu da kare martabar ilimin su da kuma kare su daga auren wuri karotan Jumaila Isufu
1: yayin da masu ruwa da tsaki da suka hada da cibiyoyin gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da na duniya kafofin watsa labarai da sauransu ke tafafuka wajen inganta rayuwar mata da ƴan mata a fannoni kamar na kiwon lafiya ilimi da zamantakewa har yanzu ana fuskantar matsaloli da cikas musamman a fannin ilimin na ƴaƴa mata kamar yadda na Hadiza mai fafuskar kare haƙƙi da ilimin ƴaƴa mata take cewa
2: karatun bayin shi bane ba a yi ci gaban karatun ga ƴaƴa mata shine matsala da aka tsaye da alƙaluma a matakin farko na primary na makaranta kashi 64 zuwa 83 waɗanda suke mata ne suke karatun wannan amma babban kalubalen da ake samu shine da kek ne aka samu cikin kaso din nan da suka zo kashi 54 tunda cikin abubuwan da yake tsaye da karatu ko in ce yake ka ci cikin karatu in muka

0: Ba akwai aure-aure na gauga da ake yi. To daga 54 da muka ciro gaba kuma da kitan muka samu kashi 20 cikin 100 da suka yi da sauran nan makarantan gaba da primary suka yi da ta.
1: Nana Hadiza ta kuma ƙara da bayyana matakan da suka dauka don kare martabar ilimin na ƴaƴa mata.
0: Akwai gudunmawa sosai da mata suke yi. In muka dauka kuma a nan gida kadai wannan tsayawa a kula ma yara kadai babban abu ne. Saboda a yaran dama in ka duba karatu ba wani abu ne da yara suke sabura su yi shi ba tare da an matsa musu fito ina ga zamanin wannan da muka zo na wannan salula wannan internet da suka kawo abubuwa yara sun gwammace su zauna ido kan waya ana TikTok ana Instagram ana karatun dai ba a yi ba kenan uwaye mata alhaki yana kan mu sai mun ƙara dubawa sai mun ƙara sa ido sai mun ƙara sa matsi. Matsi ne amma matsi ne da zai mana amfani ga baki daya.
1: Domin inganta da ƙarfafa ilimin na ƴaƴa mata a shekarar 2017, gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Nijar ta tilasta karatu ga yara ƴan mata har sai sun shekara 16 da nuhin kare su daga auren wuri da kuma ƙarfafa iliminsu. To sai dai a cewar Zainabu Garba wata uwa a Yamai, matsalar ba cikin birane take ba saboda ƴan birni sun waye sun san muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata.
2: Wallahi karatun iya mata yana da muhimmanci babba. Godiya mace in ka sa ta karatun boko ta samu iya mata in ta samu ilimi ko namiji bai tsaya kusanta. Yanzu mutanen birni sun waye a sa iya mata karatun boko tunda ko yanzu ko yaran da aka hidda lakwal da karatunsu bai kai gaba ba ana nan ga maido su kuma a sake ba su wani ilimi don su samu abin da zai amfane su. Waɗanda suke cikin ƙauye su ma a taimaka musu don iya matan nan su ma su samu ilimi.
1: Sai dai Malama Fajimata Tanimun da ta bar karatun a matakin sakandare ta bayyana takaicinta tana mai cewa in dama ta samu za ta iya komawa karatun.
3: Dalilin da ya sa ban ci gaba da karatu saboda hali na yau da kullum ko a yanzu idan na samu dama zan iya ci gaba da karatuna. Mace idan ta yi karatu za ta iya taimakon 'ya'yanta ta taimaki mai gidanta kuma ta taimaki al'umma musulmi baki daya. Idan aka hana mata yin karatu zai kasance rayuwarta ne zai taso cikin tsanani da wahala.
1: Jamhuriyar Nijar dai ta ƙudiri aniyar inganta haƙƙin bil'adama gaba daya musamman na mata da 'yan mata don haka inganta haƙƙin mata da iliminsu da ƙarfafa su wani ɓangare ne na manufofin ci gaban ƙasa.
4: A gaida Chima'ila Isufu, to idan muka sake komawa Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Imo da ke kasar ta ce tana ci gaba da bincike kan mutuwar wata ɗaliba mai shekara 21 da ke koyan aikin jinya wadda ake zargin an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta. Jami'an tsaro na zargin wani mai gyaran tayoyin mota da aikata laifin wanda ya zagaye ke hannunsu bayan da murgaya ta ƙi amincewa da tayin soyayyarsa. Wani lamari da ya tayar da hankalin al'ummar yankin waɗanda suke ci gaba da zaman alhini sakamakon rasa Wendy Achumba. Wakilinmu Umar Shehu Iliman ya aika mana da ƙarin bayani.
5: Kwamishinan 'yan sandan jihar Audu Garba Bosso ya nuna matukar takaici a abin da ya faru. Yana mai jaddada cewa rundunar ba za ta yi sassauci ba ga duk wanda aka samu da hannu a wannan kisa. Yayin da hujjojin farko ke nuna alaƙa mai ƙarfi kan waɗanda ake zargi da kisan matashiyar Wendy Achumba. Abin da ya taso tsakanin matashin da budurwar ya fara da wasa da dariya a matsayin neman ta da soyayya wanda idanu marigayiya a Wendy Achumba a shekara 21 ya zama kamar abu mai wuyar yiwuwa soyayya ta kullu a tsakaninsu inda daga bisani soyayya ta rikide zuwa wata mummunar kaddara a gare ta har ta kai ga ya kashe ta cikin yanayi mai so sarai da razanarwa. A cikin wani lamari mai cike da tambayoyi marasa amsa babu wanda zai iya bayyana cikakken gaskiya face ita Wendy amma babu mai amsawa domin muryarta ta rufe har abada. Bayan da bincike ya nisa ne aka gano cewa Onyem Okonkwo mai shekaru 32 wanda ake zargi yana sana'ar gyaran tayoyin mota da babura daga ƙauyen Umwadara da ke cikin Omologo shine kan gaba a wannan aika-aika tare da abokin aikinsa Emmanuel Onyekachi mai shekaru 25. Sun kaiwa marigayiyar hari ne a cikin gidanta da ke Umwadara a ranar 21 ga watan Mayun bana inda suka kutsa ciki tare da yin lalata da ita da ƙarfin tsiya sau da dama. Sannan bayan ta gane su suka yanki makogoronta domin su ɓoye laifinsu. Yayin da wasu ke ganin soyayya na zuwa da armashi ko ma rabuwa cikin mutunci idan ba dace ba, wasu kuma idan sha'awa ta rikide ta wuce kima sai ta zama wata barazana mai haɗari. Haka ne kuwa wannan ƙaddarar ta faɗa wa Wendy Achumba. Daliba ce mai shekaru 21 da ke koyon aikin jinya a kwalejin kimiyya da aikin

0: mugafatanyiriza hamwe gukorera urugo rwanyu, mugashakira abana banyu ibyo bakeneye byose ngo bige neza,
1: harimo kubagaburira, kubagirira isuku no kubashakira ibikoresho bakeneye ngo bajye ku ishuri.
0: Nibitaba ibyo rero, abana banyu barahinduka inzererezi,
1: neza neza
0: baba bajura, ubafasha birukeho n'imijugujugu
1: cyane rwose.
0: Ese ubwo uzi ko ibyo byose bishobora kubaviramo kubura ubuzima mu kobwa
1: buburaga?
2: Nanese ubundi usigaye uba hano Patri?
3: Oya da, ndi umukiriya. Iki cyayi nsanganye ndakiguze hano kwa Nadine Restaurant.
2: Nadine, wese ari hehe wa? Ndashaka amandazi nshyira abuzukuru banjye, bambwiye ko ateka amandazi aryoshye
3: cyane.
2: Yego ko Nadi, ye Nadi,
3: Nadine ntaho ari nyirabazo.
2: Yagiye rero, yagusigiye se uburenganzira bwo kumucururiza ra?
3: Reka da.
2: Ngahore, none se ubu ko nashakaga amandazi koko?
4: Ariko mama ntaho yagiye Patri.
1: Uravuga iki bindeme?
2: Utinya ko ntaho yagiye yewe mwa, ari hehe?
4: Hariya inyuma y'urugi.
1: Ako kana karakubeshye nyirabazo?
4: Nabyumvishe yewe, yakubonye arahunga kuko bavuga ngo wotera umwaka.
2: Bisubiremo neza Shandeme.
5: Yewega, mbe mwaramuse mukecu, ngo mwanshakaga.
2: Mvira mu nzira nigendere se nyine. Nta soni koko Nadi?
5: Oya nuko.
2: Nawe usigaye uri mu bantu birirwa abansebya, ini nyarurembo koko?
5: Oya nuko uri nyirabazu, ngwino ngo amandaze no kwa Nadine ni kwa mukunda abantu pe, kandi umukira ni umwami pe.
2: Oya Nadi.
5: Uri umwami kazi.
2: Oya Nadi. Banza usobanure neza ibyo uyu mwana avuze.
4: Narabyumvishe.
5: Ceceka aho ngaho, funga umunwa wawe. Nyirabazungu, ngwino uratawigurira amandazi ureko umuhungu wanjye w'igicucu.
2: Wikwita umwana igicucu kuko azi ubwenge, aravuga ibyo azi kandi yabumvanye.
3: Ase nyirabazu, ubwo ko ntuzi ko abantu bavuga ibyo babonye nyirabazu?
2: Amafaranga y'umuteramwaka mbisanya ajyana ahandi nadimbisa rwose.
5: Oya rwose mbabara pe, ni ukuri ngwino nteze imbere. Nta faranga na rimwe nsubize inyuma, ni ukuri ngwino yame.
6: Oya shawe ndekuragi, wabaye uretse gatosha.
7: None se ubwo uzi ko nyuze hano mu rwego rwo kwishakira ibitotsi?
6: Ibitotsi guteze?
7: Numvaga ngukumbuye cyane Cri, ku buryo rwose numvaga ntari butahe ngo ndyame nsinzire.
6: None urashaka kunkora imbagara rero? Ndiyangiye maze.
7: Ariko rero nawe ukuntu ugukabya rwose, umuheberano w'iminota ine yose we?
6: Ubu noneho wakwicara, umutima wanjye uratuje kandi urakeye.
7: Aha.
6: Kandi ubu nimvuga ngo nari ngukumbuye cyane, uravuga ngo ndagukopeye cyangwa ndakwiganye.
7: Niba atari uko bimeze se niki kigaragaza ko ariko byari bimeze Cri? Ko njye mbigaragaje nkanga gutaha ntanyuze hano ngo nkurebe, ngaho mbwira.
6: Nuko nina nkwa akazi kenshi cyane bigatuma ntaguhamagara, ariko nashyize nimero yawe muri telefone yanjye inshuro zirenze eshatu. Najya kuguhamagara, muri ofisi yanjye hakinjiramo abantu nkabura uko nguhamagara.
7: Abo bantu batuma gutampamagara si ubwo baranshakira amahoro koko?
6: Baraya gushakira cyane sho. Bagira ngo uze kunyirebera hano iwanjye. Uzimanira iki se mukobwa mwiza? Ugiye he?
7: Kugira icyo nkora? Urumva ntazi wawe koko nkicara nk'agaseke kandi nzi ko n'ubundi nta mukozi. Cri?
6: Karame yagiye.
7: Komba nibyo wawe byahindutse se we? Aha, urantunguye pe. Uzi ko wagira ngo ufite umukozi we? Akazi nazaga gukora hano kose ndabona agasigaye gafite umuntu ugakora.
6: Reka nta mukozi mfite da.
7: None se ubu niwe usigaye uri kuri ordre gutya, ku buryo ujya ku kazi wogeje amasahane n'ibikombe, ku buryo ahantu hose hari isuku Cri?
6: Ubwiye ko ari njye naba nkubeshye rwose.
7: Ariko nanjye ndabaza amenyo y'inkoko ndeba umunwa pe. Ubu se nyiriye sharupe si usigaye abikora ra?
6: Wabimenye rwose, ni wa mwarimu kazi ngo nireyo.
7: Ariko Cri, ubundi ubwo uteye ute koko? Urabona uko ubimbwira utuje nk'aho nta kibazo gihari?
6: Ubundi si ikibazo kiri hehe? Uwo nkunda uramuzi kandi nawe uriyizi.
7: Niba ari uko bimeze rero, vana Rea mu nzira, areke gukomeza kuza hano iwawe nk'aho ari iwe rwose.
6: Agiwe bigira intambara shahe.
7: Mvana ukuboko ku rutugu se nyine Cri, kuko ngiye rwose I'm serious.
6: Kuko se urakomeje we?
0: Yewega, munansanze mu gikari shyaka?
8: Ndabona rwose ufite inka nziza cyane.
0: Mba nayitayeho rwose. Dore iri hafi no kubyara.
8: Biragaragara rwose.
0: Shyaka,
8: ndakumva.
0: Ubuse nkubwire ngo urantunguye, nkubwire ngo urantangaje, nkubwire ngo iki koko? Natekereza ko ari ubwa mbere uje ahangaha iwanjye.

0: san sojoji ƴan kwanakin nan sun tashi tsaye suna atisaye na musamman a waɗannan yankunan domin ganin cewa an kakkaɓe su waɗannan mayaka da suke wannan yankin gabaki ɗaya tun daga tsaunin Mandara da kuma dajin Sambisa ɗin da kuma yankin tafkin Chadi.
1: Dauda Iliya ya ƙara da cewa ƙoƙarin da ake yi a yanzu na magance matsalar tsaron da ta yi wa yankin kudancin birnin ɗaurin Huhungoro na mai gaba ɗaya ne domin ganin an kakkaɓe 'yan bindiga daga yankin. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: To har yanzu dai muna Najeriya inda wasu iyaye masu bukata ta musamman 'yan asalin arewacin kasar mazauna birnin Lagos suka kira da a kawo masu dauki na gaggawa game da batun ɗansu da ya ɓace shekaru biyu da suka gabata, wanda suke kirarin cewa shine aka gano a yanzu a jihar Kaduna. Rahotanni sun nuna cewa an gano wani yaro a jihar ta Kaduna a hannun wata mata da ake zargi da safarar yara wacce ke tsare a hannun jami'an tsaro. To sai dai kuma lamarin ya sake fadawa cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya biyo bayan bullar wasu iyaye na daban waɗanda su ma suka yi ƙirarin cewa yaron nasu ne na jini. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu ɗan Leman ya aiko mana da cigaban wannan rahoto.
3: Rahotanni sun tabbatar da cewa komai ya fito fili ne a tashar mota ta Mando dake Kaduna, inda mutanen gari suka gano wata badaƙala bayan da suka yi zargin wata mata da bata jin Hausa yayin da ƙaramin yaron take tare da shi yake magana da yaren filla-filla. Cikin hanzari aka mika matar ga jami'an tsaro wadda ake zargin Florence Chibozo, wacce ta fito daga kudu maso gabashin Najeriya amma ta shafe shekaru 35 tana zama a Kaduna. Ta amsa laifinta a gaban 'yan sanda, inda ta bayyana cewa ta sayi yaro ne akan kuɗi naira miliyan 2 daga hannun wasu. Wannan kamu ne janyo hankalin wasu iyaye masu bukata ta musamman mazauna birnin Lagos, wanda suka dade suna kukan batan ɗansu kusan shekara biyu da suka gabata. Malama Sadiya Ismail, mazauniyar birnin Lagos, ce ta yi amanna cewa ita ce mahaifiyar yaron da aka gano.
4: Abin da ya bani tabbaci, na ga yaron a lokacin da aka turo abin nan, sai na ji cewa lalle yaron nan nawa ne, sai na haɗa da tsohon hotonsa wanda yake wajena, domin lokacin da ya bata yana shekara ɗaya da rabi, to yanzu kuma batawansa yana shekara biyu. Kaga idan na haɗa da shekara ɗaya rabin da ya bata da zuwa yanzu shekarun nan ya yi daidai, kuma gahe na haɗa hoton nan nasu ya zama kala biyu, ya zama kuma duk iri ɗaya ne da wannan fuskan yaron nan da wannan wanda yake ƙarami.
3: A kusur hutanni na cewa wasu iyaye sun je sun gabatar da ƙorafin su cewa ɗansu ne, ya kuka ji da wannan abu?
4: Yanzu abin da yake damuna da gaskiya yanzu haka sanadiyar an ce an ba wasu iyaye yaron nan, da hina abinci ma na kasa ci wallahi da zazzaɓi na kwana ko a jiya ji labarin, amma da a ce yanzu idan za a yadda a duba a gwada mu da cewa wannan yaro da iyayensa da mu ɗin kanmu wanda aka ce an ba su, a gwada kwayoyin halitta a gani a tantance akan hakan, shi ne ya fi mana kwanciyar hankali.
3: Yanzu da yake kin nemi a tantance ta kwayoyin halitta, zuwa yaushe ne za ku je Kaduna domin a tantance?
4: Mutanen muna sa ran da yau ko gobe za mu iya zuwa Kaduna.
3: A wata hira ta kai tsaye da muka yi da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, ASP Masir Hassan ya nuna rashin jin daɗin rundunar kwarai da gaske kan yadda iyaye na Lagos ke ikirarin mallakar yaron ta hotuna kawai, maimakon su garzaya Kaduna domin gudanar da binciken tantancewa. Kakakin ya ƙara da cewa su miƙa yaron ne bayan sun gano sahihancin iyayensa na Kaduna, sai dai duk da neman hira da na yi da shi domin na ɗan sautinsa ya alkawarta zai kira ni, amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai kira ba. Wannan lamari ya sake dawo da labarin wani yaro mai suna Okashatu ɗan asalin jihar Katsina shekaru 5 baya da aka ceto bayan an sace shi, wanda shi ma ɗa ne ga iyaye masu bukata ta musamman mazauna Lagos. Lamarin da ke sake rura zargin sakaci a kansu tunda ba shi ne karin farko ba. Yayin da iyayen na Lagos suke kokarin garzayawa zuwa Kaduna, babbar tambayar da ke neman amsa ita ce ko rundunar za ta fito da sabbin matakai na amfani da gwajin kwayoyin halitta na DNA, ko kuma za a dogara ne kawai da shaidar ido da ido. Wannan lokaci ne kawai zai nuna. Umar Shehu ɗan Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya.
2: To yanzu karfe 9 ne, saura kwata agogon Najeriya da Nijar, muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce ƙoƙarin hukumomi ciki har da na addini na amincewa da rawar da suka taka kan ƙangin bauta a zamanin mulkin mallaka wani ci gaba ne, amma kuma a cewar kungiyar bai isa ba. Kungiyar na martani ne ga wata sanarwar da Papa Roman Leo ya fitar inda ake ganin bayanan sanarwar na nuna cocin Katolika ta taka rawa a lokacin cinikin bayi. Kawul Ahmad Janyau da ƙarin bayani.
5: Papa Roma ya gabatar da wani wa'azi ne a fadarsa a ranar Litinin inda yace an dauki shekaru aru-aru kafin cocin Katolika ta amince da girman cinikin bayi a matsayin al'amarin da bai dace ba na cin mutuncin dan Adam wanda yace babban miki ne ga addinin Kirista. Papa Roma ya ce bai dace a ce an kasa nuna bakin ciki da alhini a lokacin da ake tababa kan irin girman tsananin wahala da kunci da wulakanci da mutane da dama suka sha. Papa Roma ya ce ya nemi gafara a madadin cocin. Kungiyar kare haƙƙin dan Adam ta Human Rights Watch ta ce wannan neman gafarar muhimmin mataki ne na amincewar cocin Katolika kan rawar da ta taka da kuma ribar da ta samu daga cinikin bayi da kuma keta haƙƙin dan Adam. Kungiyar ta ce neman gafara kawai bai isa ba, da ta ce akwai buƙatar ci gaba da tabbatar da gaskiya da adalci ta hanyar yaƙi da cutar da wasu da ake yi da nuna wariya musamman bambancin launin fata da ke mummunan tasiri ga 'yan Afirka da waɗanda asalinsu a Afirka. Human Rights Watch ta ce cibiyoyi irin na addini da hukumomin gwamnati da suka ci ribar cinikin bayi zamanin mulkin mallaka ya kamata su yi diba ga tarihinsu tare da takarawa wajen tabbatar da gyara. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da duniya ke sake mayar da hankali kan batun kangin bauta, da kwanan nan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da bautar da 'yan Afirka lokacin cinikin bayi a matsayin wani laifi mai girma ga bil'adama. Bayan wani kuduri da Ghana ta gabatar, matakin da kasashe 123 suka amince, yayin da kasashe 3 Amurka da Isra'ila da Argentina suka kada ƙuraƙin amincewa. Kuma kudirin ya yi kira ga kasashe su nemi gafara tare da biyan diya ga kasashen da aka bautar.
2: Rahoton da Awal Ahmad Janyau ya hada mana kenan. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta zargi Rasha da yunkurin ruguza demokuraɗiyyar kasashen Turai bayan da aka ji sautin ankarar waharin jirage marasa matuƙa a faɗin yankin Baltic. Kasashen yankin Baltic na zargin Rasha da karkatar da jiragen yukurin marasa matuƙa zuwa cikin yankunan su da gangan. Ga rahoton Kalifa Shehudu Kaji.
6: Wani labari da ya mai daɗi dangane da hare-haren da Ukraine ta shirya kaiwa Rasha dai shine ta samu nasarar kai su a wurare daban-daban da ke can cikin Rasha. Sai dai hakan ya tunzura Rasha inda ta yi musu kutse da karɓe ikon sarrafa wasu daga cikin jirage marasa matukan inda ta juya akalarsu. Wasu daga cikinsu suka nufi ƙasashen da ke kawance da Ukraine. A 'yan watannin nan dai an samu sanarwar gargaɗi a ƙasashe irin su Lithuania da Latvia da Estonia sakamakon bullar irin waɗannan jirage marasa matuƙa. Haka kuma Ursula von der Leyen din ta yi gargaɗin cewar hakan na nuni da akwai rauni ta fuskar tsaron ƙasashen, inda ta jaddada cewa hakan shine gaskiyar halin da ake ciki a kan iyakokin ƙasashen da ke ƙawancen NATO, wanda kuma hakan na cikin irin barazanar da ƙasashen Turai za su fuskanta a nan gaba.
2: To a gaishe ka Kalifa Shehudu Kaji. A jamhuriyar Nijar hukumomin babban birnin ne ya mai suka ba masu filaye da kangaye da ke kan manyan tituna da na cikin unguwannin birnin wa'adin wata 6 daga ranar 1 ga watan Yuni mai zuwa da su kokari su gini ko su katange su. Hukumomin sun ce idan aka wuce wannan wa'adin za a kwace kadarorin kamar yadda doka ta tanada. Ga rahoton Cimaila Isufu.
7: Makajin garin birnin na Yamai Kanar Abubakar Sumana Garanke ne ya sa hannu ga dokar mai lamba 0052 don daidaita tsarin kula da hilaye da ke kan tituna ko kuma cikin wasu unguwanni na babban birnin kasar. Wannan matakin wani bangare ne na tsarin hukumomin na zamantar da birnin da kuma kula da jama'a. Dokar ta shafi filayen da ba a gina ba, musamman waɗanda ke gefen manyan tituna ko kuma cikin wasu unguwanni na birnin. Matakin da Almustafa Dauda na CCLD bukata ke cewa ya yi tsauri sosai.
8: Lokaci ne da ya kamata a saurari talaka wanda bai da yayi kokari ya kama mu wanda adda shi ma ya samu. Lokacin da sun ka zo sun ce za su yi mu 'yan ƙasa adalci, yana cikin kuma adalci mutum abun da bai da shi bai kamata ba sai an tilasa mishi a ce yayi wannan abu. A tambaye su yaushe ne suke gani za su iya samu kuɗin da za su gina wurin nan wannan yahi, amma idan ya zamanto za a ce hakan ne za a barin su haka nan ko kun bakin wa'adin da an ka bara. Wannan lokaci da muke lokaci ne da ya kamata a tausaya mu juna.
7: Da wannan dokar hukumomin birnin na Yamai na neman dakatar da kafarin huna da wuraren ajiyar motoci ba bisa ka'ida ba, waɗanda hukumomin suka ce suna tare hanya ga jama'a da kawo cikas ga zirga-zirga. ko da yake Malam Yahaya na da ra'ayin cewa a duba wannan batu.
9: Yawanci unguwanni ne da waɗanda suka sayi hilayen yawancinsu duba su da rai.

0: ko bayan suna da rai in yawanci ba su da hali, halin tsuha ya cin musu. To a halin waga rayuwa da muke ciki, in an ce an kayyade musu wata shida na su sa katanga ko su yi gina, to alamu za a iya matsa musu a takura musu kwarai.
1: Hukumomin na masu ƙara jaddada cewa duk wanda ya mallaki hili ko yake son gudanar da kasuwanci a babban birnin dole ne ya nemi ƙarin bayani kan hanyoyin samun izinin gini ko yankunan da aka bada izinin yin kasuwanci cikin su. Da haka ne hukumomin suka dakatar da ayyukan gine-gine da yawa da ba yarda da su ba. Sai dai a cewar Nafi Muhammad Martala na kungiyar Ashir Bullo Biyan Netir, dole ne a sa doka da oda a cikin birnin.
2: Akwai mutane da suke da hilaye maimakon su kewaye, tunda doka ta ba su dama kowanne akwai adadin da ya kamata a ce ka kai, in dai baka kewaye ba gwamnati tana da incin ta amshi wannan guri. Tunatarwa ne a kama mutane, bai yiwuwa birni kamar Yamai a ce kowa yana abin da ya gara ma kara zube. Dole ne sai an sa tsari, shi sha'ani na tahiya musamman kamar birane na duniya da suka ci gaba da tsari ne da bin doka da oda.
1: A cikin wannan tsari na ma'aikatar magajin garin na birnin Yamai aka wargaza manyan allunan tallace-tallace da aka girka ba bisa ka'ida ba. Masu sayar da kayayyaki kan tituna, masu adaidaita sahu, agwagwa da buji da direbobin babura masu kafa uku na huskantar tsauraran hukunce-hukunce da suka hada da tara da haramcin aiki idan suka toshe wuraren da ke kusa da kasuwanni da manyan hanyoyi.
3: Rahoton da Chima'ila Isufu ta hada mana kenan. To, a Najeriya wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan na da damar tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2027. A makon da ya gabata ne wani bangare na jam'iyyar PDP karkashin jagorancin Tanimu Turaki amincewa Jonathan yayi wa jam'iyyar takara. To sai dai wani mutum ya shigar da kara yana neman kotu ta hana Jonathan takara a zaben shugaban kasa na 2027. Ga rahoton Zaharar Dillawan.
4: Babbar kotun tarayyar karkashin jagorancin mai shari'a Peter Lefu ta yanke hukuncin cewa Jonathan zai iya shiga zaben 2027 a matsayin dan takara. Tunda farko dai wani mutum ne mai suna John Mary Jodobi ya shigar da kara yana neman kotu ta hana Jonathan gabatar da kansa ga kowace jam'iyya a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben 2027. To sai dai a hukuncin da babbar kotun ta fitar ta bayyana cewa Jonathan na da cikakken damar shiga takarar zaben shugaban kasa. Hajiya Farida Umar ita ce mataimakiyar kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa bangaren Tanimu Turaki, kuma na tambaye ta ko ya suka ji da wannan hukunci.
5: Dama mu tun da farko ma mu riga mun sayar ma Jonathan da form, Jonathan da aka bar form din shi na takara, an sa mishi hannu har mishi screening gaba daya. Jonathan yana da izinin yayi takara kamar inda kowa yake da izinin yayi takara a Najeriya na shugabancin kasa. To Jonathan ma yana da izini haka, saboda haka mu a jami'an PDP mu riga mun ba shi ma dama ya karba form din shi har ya cika ta, har ya submitting, har ya screening.
6: Amma ba ku da fargaba ko wata kila shi wanda ya shigar da wannan kara zai iya daukaka kara haka za ku ci gaba da shirye-shiryen shi ganin shi Jonathan ya samu tikitin ne kenan ko kuwa za ku tsayarta?
5: Ko ya kuka kara, ko ya kuka kara daga inda aka fara haka za inda za sauka kenan. Ba shi da hurhumuri ya ci akan cewa Goodluck ba shi da izinin yayi takara, tunda kotu tunda na farko har na biyu duk tayi wasu da karin wannan magana ne kawai na yan adawa da ba sa son yau a samu shugabanci na gaske a kasar mu na Najeriya.
4: Babbar kotun ta kuma buƙaci wanda ya shigar da karar ya biya tsohon shugaban Najeriya tarar naira miliyan 20, sannan kuma ya biya tarar naira miliyan 1 ga babban Attorney General na Najeriya. Hajiya Farida ta ce hangen da ake yi na tasirin da Goodluck Jonathan zai yi a babban zaben ne yasa wasu ba sa so ya shiga.
5: In ka tuna lokacin da Goodluck ya yi mulkin kasan nan, kai ka san inda aka yi, kai ka san na ne abinci. Saboda su jama'a ma yanzu a kasan Najeriya sun ce ma ko ma babu za a ci gaba da mu ba, akwai mamai da mai da ka dauka. Kuma mu a jami'an PDP mun san kuskurenmu, kuma muna da mun yarda kan cewa za mu yi gyara.
4: Na tuntuɓi Professor Abubakar Kari mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya don jin ko akwai wani tasiri da Jonathan zai yi a babban zaben.
7: Wato shigar Jonathan takarar shugaban kasa da zai kasance mai tasiri kwarai da gaske idan da ya riga ya fito tintin. To amma ni yanzu ina ga fagen a cike yake, akwai Atiku, akwai Peter Obi. To saboda haka za a iya cewa Jonathan ya dan yi latti, sai dai kuma da yake har yanzu zaben yana da nisa kafin a yi shi, sai dai kamar idan za a yi kawance tsakanin su yan takaran masu adawa din na farko kenan. Na biyu kuma akwai ma maganan a wace jam'iyya zai takara. Zuwa yanzu dai wanda